0: music like never before. This is the Ultimate Radio.
1: Marona misi ka khaiba majarafun ka mahika di khabane tsa moshweshwe ma para go amaka di jojela bana bang khaurise e motswana tlhwane bana ba tsariya tse bana mang khulma tsuba se chaba sa go bewa pe no kiteka di le matse magolo mabedi se chaba se ba sotho se teile mane tsa go swim for ngwa khotla Ultimate Radio Leon ha iteke morwalo re ketika ka manana a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ge ketekang lemo tse lesomeng le metso e robedi Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba gago ba letsatsi le letsatsi labone le leng le leng selemo sa gago sa Ultimate Radio se ka o tlisetsa manana a gago a letsatsi le letsatsi ka puo ya gago puo ya heno Sesotho se mathemalong go tloga ka gore ya botlhano goseng go fitlhela ngwana a tshaba gopola gore tsena di tla go wena labone le leng le leng harabeke Ultimate Radio e nna ka letsa Basotho botlhe dilemo tse magolo mabedi tsa katlego phunyeletso tswelopele bophelo bo botle le kgotso e tswa ngwana kgotso ga a lebaletsa kgotso